dani bani ni da baba ga baba tani aga ma mulle no dedyo tani da pa da ba